Okay, atulirize akagadi kibale community radio kienda nemu akatonyeza msanju fama nenyo abitege ka Geraldine kutangira mutekaniza Uganda Today kana biro bikozi kikire mwabiri na bibiri kandi saha za itu dakika ziri 10 msaha ya kabiri murayiro mutanywe na ambali mulyo kumwe bale yo mu weekend na ite tuizire tugireye kurungi tukagenda na maisa abiri na maina abiri niko tugarukire ezo mbabazi za mukama amoto rairihota